Kada la sabi nga mag-iba. Lalakas ka, sambing alis at ta. Yon daliros mo ka, sama na bom sopla. Nga pagsoplas, kineng alis at ta. Sa daliros mo ka.